0: Oh, Yehowa, wura kato kwenye kprola nyelo nane kema hiyama wala. Kela nyipapa dama oma ayine nabama chakado. Ayye, gbada mapata ono na kplomu ye. Yehowa, wikplantu tupa jojo wila wunkolata. Aya tanama zo bali double kachiri chiri maha. Anya nyama voja gbevere kewola. Ela bana ela gbonya. Wati kwa kwa wati zoti efa kona. Edo kwa da akonya malanya kata unkumalo. Ayi na siamira tanamba na nyakruyo ayi ugbago. Nyatapi jagba nyue kula amanu veve. Ayi asonko aja yonya malanya akba manka kukata amalo. Ayi bamano yeho apa apa mara. Kali magadu jana miba chikbari baba bapa wanaoji mila happy 98.9 napa yapa naoji. Egbenye koshiragba. Koshiragba hanga nyagba. Koshiragba amleto le miapa jungu aton liyama. Le apa akba apa klubla bapa adama. Le kristu pa kumagba. Ano domini. Yi agba hanyan kaka mamle. Le jingu aton liyama. Ka achomia gara jingu yeyima. Ka karajiba adongo aji jingu yeyapa jija jena novi novi kula holo holo ho. Yi amayu kalupa jikba zaudumu le agba pang kaka aji. Amayu lang kuruma upa sronak bauji. Amayu le upang kaka nyuru. Yapak bada show number 0243443948G. 0243443948. Nanamaki WhatsApp messages on number 0243443948G. 0243443948. WhatsApp messages on number 1 Ziyala si gamyon to minya jingwa gawunko. A chifek plo jufu lango nami. Abe le miye wani onyakpo nakwa. Miye ijina nama. Akpare miye nchi akha chifek plo jufu nami. Abe miya tengonu yapanoji. Abe miya ha miya pa dekong urego. Yapa momo nomba enye 0243443948. 0243443948.
1: Todia abala mijo